Doctor Chili Mix. In your one infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Pitlaya. Doctor Chili Mix. In Chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. La miki ni tlacopoya in yowal nepantli in tlimisli ni chop ni ignotlamati ni gmati nehuan toshti nehuan temetzli nehuan yowal nepantli.